0: kan papa kan desan kemane wono oh oh rek sokol bi wat naw na fi mlay lal ay sax duma la fa lal ya fay lal sa bop yow yow ya fay lal sa bop papa kan man ci tembi la nek yow ya xam luy tembi dama nga lire tembi ñu posté bo lire tembi ñu posté da nga xam ne man ma ngi ci tembi man bokuma ak yow man damay lire analyser parce que da nga wax bi ma yow bokkuñ mana la bokkuñ fu ñuy naté ok ke nga comprendre lool non yow ya jël tembi émel ko ci li nga bëgg koku yow la wa man nak man te man tembi ci lay wax xam nga la moy tembi la violence l'insécurité l'injustice bay gay mu ne mu yok ci impunité lolou moy tembi kon lan la gëné tembi hein kala kay da nga wax ne dama tuddu li nga xamantene yow moy sa bouda mom ngay jaam metti la metti sa xol bi waye bu yebo metti sa xol bi waye su ma la doon conseil dama wax ne xol ndax li ba wax lu am la wala amut ndax quelques années ci gannaaw ndax dugul ma fo ñaga sek di ci wax dama lay laaj rek quelques années ci gannaaw ndax nekul leen won yeen di xex affaireu goor jigen di ci attaquer Macky Sall bu ñu leen justice tay ngeen ñew taxawé benen marocain lolu leen justice hein ak yeneen yi ma ci toftale yépp c'est l'injustice tembi lolu la gennuma tembi dafa am violence bu faté do faire police rek de violence bat bi dafa ëmb lu bari violence by any meaning ba paré mo am insécurité insécurité lo xamné da fay indi ñak sécurité l'injustice yo xamné dañ koy gis mu nek ay injustice nga dama genn na tembi fan la genné tembi han sa xol bi ni e wax nañ eh loy de lo bëgg ko ko kan mané li ngay mer lan la way way li ngay mer lan la dañ tay temb du affaireu ay nangam ak ay duguna fi xawma lan man yow ya ñu mer ñoon bëgg bëgg tuddu ngi tuddu mbiram gor jigen wa lu tax bëgg tuddu ngi ko tuddu won man da ba legi wax ma sama ko gor jigen la mais ndaga sek gor jigen la ndaga sek gor jigen la te Macky Sall tak say ngeen ko lu nekk ba any name kon injustice hmm injustice moy yow li ngeen bëgg duggé li ngeen ñëk def jox ak police yi droit de écoute xom nga tuddé hmm te musu ko nango jox kenn lolu de injustice mais duñ ko tuddu dañ bañ ko tuddu légui ñaga sék dañ defa na ñaga sék yeen dé hmm wala ñen defa na colonel xom la nangam hmm koku sama avio 100% waye ñaga sék mo fa avio bañ ko tuddu yeen nga wara bañ lu bon lu ngeen wara def yeen tay seen kaddu mo warona gëna fess semaine bi seen kaddu mo warona gëna sof ngeen attaquer Ousmane Sonko vigoureusement nako dañal ci ki ni lu ngeen waron def ñun diñu and ak gor jigen ñun nangam ana pastef bi daan jema wax deug wo yaay ana ñoo ana pastef bobu parce que da ngeen gëmatu tous moy rek ji
1: sonu jaay yow yalla tere subhanallah mo bokk ak yow wala mo bokk ak yow fu ñu natte yalla mu ci yalla musal way ak ci gratitude yi ngay def de war nga ko moytu nga ne mom lay jaam lolou de ak ci mën ko wessu subhanallah yalla la yalla yeeram doxal rek waxal Ousmane Sonko rek wax ko ne ko lolou la ko waxe ñu rek sa ndigre Ousmane Sonko doona gën jitu rew Macky Sall dafa doon jitu rew ne gouvernement Sénégal amul

day dina ko defam de tribune yene kay jox kaddu wa kosku ñanga nan dialogue national bi de ñangay sakku ci gaay ku ñu wo dal wuy jil na ñepp dem participer ci dialogue bi ba mardi itali suñ ko di nan man senegal de ñang koy wo nan kon corriger sey retard lolé aaje wo ci

0: Papagan. Papagan desan kemane. Ono oh porek sokol be wata. Naw, na fi mlay lal. Ay sax duma la fa lal, ya fay lal sa bop yow. Yow ya fay lal sa bop. Papagan. Man ci tembi la nek, yow ya xamul luy tembi. Dama nga lire tembi ñu posté. Bo lire tembi ñu posté. Da nga xamne man ma ngi ci tembi. Man bokuma ak yow. Man damay lire analyser parce que da nga wax bi ma yow bokkuñ manala bokkuñ fuñuy naté ok ken nga comprendre lool non yow ya jël tembi émel ko ci li nga bëgg koku yow la wa man nak man te man tembi ci lay wax xam nga la moy tembi la violence l'insécurité l'injustice bay gay mu né mu yok ci impunité lolou moy tembi kon lan la gëné tembi hein kala kay da nga wax né dama tuddu li nga xamantene yow moy sa bouda mom ngay jaam metti la metti sa xol bi waye bu yebo metti sa xol bi waye su ma doon conseil dama wax xol ndax li ba wax lu am la wala am ndax quelques années ci gannaaw ndax dugul ma fo ñaga sek di ci wax dama lay laaj rek quelques années ci gannaaw ndax nekul leen won yeen di xex affaireu goor jigen di ci attaquer Macky Sall lu leen justice tay ngeen ñew taxawé benen melokan lu leen justice hein ak yeneen yi ma ci toftale yeb c'est l'injustice tembi lool la gennuma tembi dafa am violence bu faté do affaire police rek de violence baat bi dafa ëmb lu bari violence by any meaning ba paré mo am insécurité insécurité lo xamné fay indi ñak sécurité l'injustice yo xamné dañ koy gis mu nek ay injustice né la man gën na tam fan la gëné tam bi han so xol bi ni ay wax nañ eh loy lo bëgg ko ko kan mané li ngay mer lan la way way li ngay mer lan la yaan tay tem du affaire ay nangam ak ay duguna fi xawma lan man yow ya ñu mer ñoon bëgg bëgg tuddu ngi tuddu mbiram goor jigen wa lu tax bëgg tuddu ngi ko tuddu won man da ba legi wax man sama ko goor jigen la mais ñaga sék goor jigen la ñaga sék goor jigen la te Macky Sall tak say ngeen ko lu nekk ba any name kon injustice injustice moy yow li nga bëgg duggé li nga ñëk def jox ak policier yi droit de écoute xom nga tuddé te mësu ko nango jox kenn lool de injustice né duñ ko tudd dañ bañ ko tudd légui jaga sék dañ defa na jaga sék yeen dégg wala ngeen defa na colonel xom la nangam koku sama avion 100% waye jaga sék mon fa avion bañ ko tuddu yeen nga wara bañ lu bon lu ngeen wara def yeen tay sen kaddu mo warona gëna feuss semaine bi sen kaddu mo warona gëna so gëna attaquer Ousmane Sonko vigoureusement nako dañal ci ki ni lu ngeen waron def ñun duñ and ak gor jigen ñun nangam ana pastef bi daan jema wax deug wo yaay ana ñoñ ana pastef bobu parce que da ngeen gëmatu tous lo moy rek ji
1: sawani jay yow yalla tere subhanallah mo bokk ak yow wala mo bokk ak yow fu ñu natte yalla mu ci yalla musal way ak ci gratitude yi ngay def de war nga ko moytu nga ne mom lay jaam lol de ak ci mën ko wessu subhanallah yalla la yalla yeeram doxal rek waxal Ousmane Sonko rek wax ko ne ko lol la ko waxe ñu rek sen digre Ousmane Sonko doona gun njitu rew Macky Sall dafa doon njitu rew ne gouvernement Sénégal amul

0: sakalas gi nga xamne dañoo dem ba gannar ñu rax fa wala dem ba en sax ñu rax fa comme que ne nga lebu nga sax na la sandi ba en motax sakalas gi bu ñewé dama ñent defar il faut mu xol ba xam ki amul city tayo ko gennal sa photo sax nga wona sakane ko la xol xam nga da nga andu city wala xala nga photo sa digg bop ñu gis leg ma won len ma won ak ndox ci des yow yow normalement fo wara dem lay ñaan defar dañ la wara dakk yow xam nga dañ la wara dakk yow xam nga ne mos tay bo newon ci fasi wala nga nek ci nagi wala nga nek ci xari bali bali xaru jigeni dañ lay moy ndax xam nga baye mom yalla daf koy may ben insect naturel bo xamni di mom amna façon xar yo xamni wala façon fasi yo xamni mom fasi luñu bëgg ñu yegle xana ñu dem ba ñak fexé lool xamni kuy bi rek mo fi seuss wala fas bu gor bi rek mo fi seuss jeexna yow tay bo fekkon dañ xar nga wala nag nga wala fas mom ci genre yoy ngay bok ok dal di ngay def gis nga ñun suñu dekk amna ben famille buñ daan wowe tieñ wala ngallo la plupart ñoo bo nit ñi fa lañ daan dem ay ñeño lañ nek nit ñi fa lañ daan dem la plupart buñ bëgge comme li jamm yalla wax rek buñ bëgge xalamul ak yoy ak buñu xamé xew ak yoy bu mais tay keur yoy yep tay kenn considéretu len lolu parce légui manam bi jamono doxé daño dem jangal sen yoy ak yeb baye cadre ak yeb batay lepp lu xew ci dekk ba kenn du len ci appelé man sa papa am na mo tourono mais xam nga comme taw wax do xam fu muy commencer fu muy yem mo du jarul moy tourou dekk ba wala nang mang nangat waye lu melni cieñ ak ngallo yoy bari na ci suñu dekk jolof yele wa lu lu question sama dekk rek mo kam mais dafa bari ci dekk manam tay bu ne ngallo moy fi nga xamni fi dañ fay dem di xalam lu xam nga la plupart cieñ nak moy fi nga xamni fi tamit ay tegg bi lañu bo xewle ñoy ñew togal ak nangam ak nangat golof danaka geewul amu fa quoi golof mom danaka tegg mo fa am ak xam nga yu dem nonu quoi
1: xam nga yow li lese mooy xaste yow sénégalais yi yow mu sama teg bët sama gis damay gis fata rek sama gis fata bii ma la bi nekk sama fata sama préfère kii taay ma nekk police la kii taay ma nekk policier la fata bii ma ne sama préfère bii fata bu yàgg la damay dégg ok man maa la gën a dëgër maa la gën a wér macha allah ma duma bëgg sa bopp maa ngi leen dëgër pàll kër loolu ma xam ko li ma def mënu ko def naa ma gàttal au moins deux ma cinq ans boobu xam nga ma ngi dix ans bu la defee ma ngi dal dix ans mais yow li ma woon def mënu ko def waaw yow bu ñu leen si ma tegontee di jaay ma lay njëkk a jënd sama raas ak sa raas bokkul yow ku la xool sa xam ne yow say bal jeex na bu yàgg ku la xam ne yow raas bu dawal nga bokk boo taxawee tamit boo taxee bii di dox mel ku ñu waaj pous ah di waaj daanu boo ko ma ne samay yaa may dugul si affaire sax affaire Sénégal yi quoi yaa may dugul si affaire yi sax quoi ni ñu dépense naa bu yàgg bàyyi di xaste nga war a bàyyi nit day nekk nit yow mu sama teg bët muy dégg rek te baat nit rek ma nga si jë bu ko jàpp bu ko jugé yow mu sama teg bët mu sama gis ma gis naa la gis yow gis naa la aéroport Sénégal te ko boobut waaw ñu ne aéroport gi ba gisee nii malheureusement avant ñu kii fekk nga ne mes dem si yoon yeah en 2022 dina aéroport Dakar waaw de temps que may xàmmee ma lay gis ba bu on foo jaar ba gir ba dem yow mos ma gis yow photo dagum photo rek nga gis photo xanaa xanaa sama marche def boobu war a ay vidéo yooyu yow macha allah man kees sama bopp de maa la gën a dëgër maa la gën a wér maa la mën si maa la mën si fépp lal bi fépp laa la mën fépp mos ma mën si fenn soo yi mos ma borom boo ñëwee daal mooy papa ñàkk papa kii rek papa nangam ma ne mos ma borom damay bàyyi si biir rek dama ne bàyyi si biir quoi sax moom mu demee sa genre yi moo bari sañ affaire dal nag façon yi nii façon yi ba liggéey nag kenn war la may jabar kenn ñu ma dàq fële sa jolof sa seen montagne nga dem fa man saa yi ma saa nekk di tagg sa bopp quoi yu gën a sa war naa ay photo yu prix temps ma nekk New York war naa ko gis na photo yooyu.